suran ti lapur mo ku keplek wayang tan ti tukuan mo kondana kalamatur pulau kenasan.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, you're not me. Welcome to Mobile Legends. Kesa mamit mo ako, kesa pula baka ako. Pasan nga kay kita, anang na nga ka, kaya ruma, kaya bere chigo. Anang kalo main game, naman na mag-game pa hempon, ngay kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita, ngay kila lawan nurun school, ngay kita dano, chigo.